na kura ne mfa na sema no ewurati awu aye yi be kura na be fata obi nyakopo una uti osoro awu ni ti bo hota na obi tu ayi ni so tu fu be na ambe kem na ye nyakopo no ti bo da My Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.

sabino tiana do anyam ya danio nyam onante poso sa sa sa poso wadi ya wi aya na potre na ode po aya na mfunama hey hey hey hey oyo nyam me odine yire

da swansa na mi tu mani hebe kum ni fa penya toye na mo bia fru ho ma no peja mani hefru no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on go to utini enen yo nya.